0: kuba bongo Thixo akho njengawe
1: le ingoma
0: oke ngoku sisithi ngoku
1: uThixo
0: enkosi bawo khangela umuntu ozawungena ngokathi nje hashtag
2: enkosi bawo
0: cha kwaba
2: enkosi
0: bawo ngenzikelelo.

0: Namhla siyathina siyachotha, siyanqonqa siyanqumshela, senjeje.
1: Kaloku silungiselela la meaning call. Happy Women's Day in advance. Ndicela ke ngokungena ku 021 1006936. Cela nje ke namhlanje nje ke sithi nje Ronald akhona lamanina sebomini bakho, khona lamanina ayenze umahluko ebomini bakho. Cela siphakamise wona namhlanje ngoba nimbokotho onqwelela into kokubangaba uzikhanganye namhlanje. Uthi ndicela manje ukuthi nje kweli inina

akweli cala lokwazi umculo namhlanje. Ba yonke imibuzo benikhe ndaqobisa kuyo ngathi ayipopi. Kunengoma apha endiyigxelishile yona endibawela ukuthi phe ndiyidlale. Khandi bawuluva kuwe le ngoma into kokubangaba. Iculwa leliphi iqela? Isithini title yayo? Ikhorasi yale ngoma ithi Yesu unematimba yena muhluri valala vanghafuka Yesu utavahlula yena muhluri ihlula matimba Yesu wa hihlulela qashqashe lengoma ntitha ngayo iculwa ngubani na uthi xa lizolala ndifihle nqaba yam ndiyalila phambi kwakho khawundamkele nkosi yam ngumamkhomasi ke lowo sendihamba nawe

uyazi noma ngaba ukhona umuntu owaguqulwaye ile verse owaguqulwa ngumama mama mama mama happy mama mama mama mama.